Izi iku ulu iko siyana ko siyana Abidi arabibia Rano yo nyami Ini atie Abidi arabibia Rano yo nyami Ababa bayi Tuhok Ni atete ba muna, ani ni kuafu. Ah, I love you. Oh Jesus. Ni atete ba muna, ani ni kuafu. Puku ni lava biya wobi anjanka wati. Ma kaveri mama si, the church of Pentecost over.

tie kakra bible na se akodi abi ani wa betumi ati wo tire ni ni wo se ta kira na bi oba sori ati awo yesu se oba buni fo wo de wo to wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo kwa ka meka mro fo ni bi atro pa ka bi atro wo wo sani school na wa kono ye wi ase nyame no se fa koso wo se peja wurade Yari kasiya, wani da wuro kom. Wiya si nyina ti se. Wani ni wabrum pawa yari ya kutu so. Ayana sa ni ni pansam. Ni u kun sam, ni u yiren sam. Eh, ewa wura ni ni sam. Wo! E ba ya ye. Sa di etie bia. Aka oda ba ko pem wa fi wiya si ya. Ye wa chiro na wa chiro. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamoria Akabi.